0: warage.
1: Baito ate waragite kama abagienda basokora bayo musiri gwawo ni baginywa.
0: Okay. Tumali.
1: Yeah, mwebale muno batira masimata soboire omulimisa wa sub counter aroho utafuira yo wenka habuza then habamu na abalimi ababikozere. Ababimanyire. Abadi successful na wote otenyenyala kumuhabuza na umuhabuze akongereho ubukugu hali kikiotandikire ubukusokura banambe yange ukafune ngarukwamu ekusinga hao enambe yange ba 0 musanju mukaga muenda ana na mukaga 0

Jojohoi Marodi. Bakwata nize hamu na Makerere University. Batuleta irobu hereza obo kutende kirabana na abobo na abantu wakuru. Abata asomere na inyo abasomere ho. Bakata andika ira na abande basoma. Bamara nebaru haba itunga. Bata andika no kuyole sente. Bobo nive kozi sabonka. Bakutendeka emirime yomutwe. Kandobu hereza bunubuona. Bulibu abusa. Gamba nkebja isoke no kwenyiriza. Ebyo kukanika motoka. No kugidabirizo. Driving biyete ebyo kufuga. Nibako onyera na ababa kuenda kuongera classes omu driving permits.